0: di poki mamengi I kongo le kapingeka. Nga lae sa ufai u mayami iskama le fiong al palmiya fo ngakim. O nga lae au hili hili a koa yam ka upu I se finga ngalor kapingeka. O le valia. Ma pasia uman ngam ka upu I kongo le kapingeka ya au maide va. Ya iman kua fo. E fana ngulangu lava ya uras ave miska ngakim. E fana ngulangu ili fau kuanga. Ale kai kai fongo report ia malako kula malako komiki ako ia mese fo yor pule nga nga kai o ngana le nga fa vai lole o mai ngol va mai sa ofisiling ye fo la kula nga o lipok nga pipi ako ai lipok ye insingi ye fa piko la va o le kampangi le nga mai le nga fa ka mai le va nga o mai nga I oi I o kai ele I o I le vao sa vo ima po lima. Si o lako kilo kilo I ne maururungo ngā nue whaonga I mawhaing whaonga I le vaa pele ai. Anga ngā mai ale lako o whaukuanga. E kalawhea ngā I le lei le vaa ma malea fo ima masa vai. O ngā ngā whawai ai. Ma wau fo I o ka ngā vai au kere whaalongo se whaamakalanga. Ko I le o ke kilo kilo I le I po ki a ka kangaka ka mai ngā. Nga whaia le whaukuanga e a fo I e au mai le vaa le mo Samoa. Ele nga ka fo ele nga. Ia, o, o le fio nga atu iloma ua o kaufuwa suafa o le sa avea ma, ma kai kai fonga. O le lo, ia si ingia le a Samoa sa fama singo fo I e. Awa ke le ama sau salonga I le teiminge I le vai kau o le saufa inga lea. Ia e pei o mea lale nga whawai e se wha moe moe fhoi. E ka kaunga au mai le vālea. O asa pei o māli pokia insingia I ngā I kokongo. O wha maumaunga mā o lafoi e kokongo le tender sport, wha maumaunga ia. Lafoi kokongo le o le kāpengeka. Lafoi e mau e kokongo o le pūlenga o wafumkaulanga le lako ofisa. Ia, marekele ai o le... O le ngāsu ma le māsa o saro solo I ngei mea ma kusikusi ngā rima I e whai.
1: O le asa upina ngalo olo I le tūlanga lea ua wha'a ua uai ona au mai le va'a e tūsa o le folasanga le pāle mia le mta upul nei le pāle mene ma le au mai o le va'a ona toe wha'a tau lea pe lisi ina ia toe wha'a ola I tūpe la malo e au noa ma le wha'a o ngā ona o le mau lea e le saonga le mu.
0: Ia, e pute la vole ia le fiongal pan, mia malang fai ngā malo, po lan me fai iai. Ha, I le vaa lea po o lase kūlanga iai, pe a fai re ngā uta ngā vai. Ua pe rongi a o mali fai ngā malo ka rua I li po kia le kampangi I lea ngā lea o mai I le vaa. Ai, I lo ua ka rikongunga, o lasa fai mali kokoa mea a fuafuanga fo I ale pūlenga wafu makaulanga. Fa pe ai mar kampangi nga mai ele fa. Awa le va tanga va yere ngau fa longo longo ko nge ile sango anga kai kai ile ko ngai. Fio ngaku le. Ole va e fa lua I lungo le. Ole va I kase ma le ma le pe le se ele o fa lua. Ia. A kong se umo uka ngole I e va kumo me o video se sa po e I. Ma mako o le va nga mako o I ole fa lua I la upase se Australia. Ia, o ke leanga I mea unga o le le sirisira kokoa mare mea leo kau wha leanga fua. Au o le sirisira po le ale mea kau unga whai I kūranga o mea langa le wha unga aku pia maro. Ai I le fesiri lea pe unga I kūranga mai. E pule lawa le whai ngā maro po le ale mea I whai e le vaa. Ai uanga I mai mau kupe ia ua wha alua I o le wha kau unga le vaa. Ia olewa ke le lawa I re e kalawhia ngai re le ialonga kaunga I ai. Ia maresi mea. Ko e sa iri le leima ko e wawa I re le lawa I li poki re nga umai re nga maha fua I o nga whaka umai re waa. E waa I pe kalawhia ngai pe a wha pe ua re karikongu se kala ua mako whaka ki ai se whai unga e au mai re whaka umai re waa mosa waa.
1: O le iei le fina ngalo le sui fai pule o sanga ngatasi. Ina ia fai se komisi su e su e sa iri ai. Po fele iei se faa le tonu le te penanga o le vaa wale ufa pe mai e le saonga le mu. Masa le te tau o na

0: Bien, va.
1: Wanga o le kulanga la nga o le ya o ya ia ia ia me fa pe a fai vo fa ali se finga nga lo o le fionga ya lo au nuta o pule o kala se anga o la fo ia ya lo au le masa o salonga o le kele o le kele fa makalanga se u ya i solo i o nga pele a kangi a mai ai e ingi me se se nga mako faya maripo ule nga maripo at malefe nga malo nga kai po maua ingi me ma ngi mako kupe ma ngi me ere ma faya nga mako faya na kambia o kupe umala vai e a fo e ar malo e fa ka ume ingi me ke kere fa apea e ingi va ma ngi me va penga ere ima se miska kango yek a e ave umala vai ile ofiso kupe pasia kui o le ofisa o polem suko sili o le pea luar nga o la ue fai e fai unga pe kokongi pe le kongia ia e pe a kilo kilo le mer nga foile le ua kusko sili masolo a ele famangin o le leile fai nga osa unwanga o le mer langa usa unwa ia le suida le o le fionga le fai pole yaloa ma nga yalola le nga ma nga ya ai fai lol su e a po ise singa ma wisa nga kala i le ambe a le nga nga a kol fai ngo le ambe o nga o le fau kuanga mai o le ofiso o wafu maka ulanga e a fa penga fo i ma le ofiso ba
2: Ia fa malulu atu ana wau tuti tatu taimia le te tai umale fa tata nonga misi fai tatu telefon mo Samoa. Ia ole si fai kalala le a tusi tala le o makuai esi ali kura walu ngai ei. Sa ole kala vuda nga maka mai o kauwhio lolo ala wa umai fa makuai esi aso. A o kaya ka fwoke nga makuwa I fai fai a kalos ko ingo tule pa. A o le wau koe, mai olo ole ale mea olo mfai ngue fai ero koko koko se pale mingi. Wa umma mai mawa koe mali kako se furu bingo. Kyo ke mai kako kako ika se furu bingo. Kyo tupi e tipi au tanga wa ya iya le li isa abia ma miska o afe ya transportation. Ya po awala fe malanga inga. Ya olo ngai kaukang kaukala mai olo le sang kupenga mawa le vaa. I own that man too. I can't book of Ileva. A OT Chilo Ileva Allah. If I'm a paralangi runga, if I'm a mopaki, if I kiss him, massy penny cruise, go by Vanga, be a pissy idea, a manga lua lalo, a gusso lalo, and oh, enough empty. Cause I got a cool, I do a pay of Fangoco of Fangoca last. Efa pena fa sanga va ale a o va fa pena ya le ka ka le ku le pa ele kai kai ya nga jwa a wa a kai ya lo ri siku ya o le nga me fu le na le sa tala no ya na pa ti le la so o va ani tala wa tu tala we ma mo ma po vi ni usila mai o en vi ka ko le siku I bolen kongi ai va ko ka ko fa nga ya lo ku kuila ai ne u mama mai bi pia fi va wa bole bole nga ai ole tu langa le na ole va ai la u ti ti lo I pro ver ka po ka me ke au se ko se fa ma lo lo ye ne ole nga vo ko ke la tu wa ta ba mai I ko fa lo ta la lo o ku ya ta mai ta e le lo nga sa mi se va I ma ka ya le ya nga lu sole baka va aile va ke le le ya lu ngi ke mingi si va I mu fa nu sa va I sole a ka ya ngi re nga ke va ko pe ke ka ma I vu le le mai va sai e a lu lu nga pa ka ku mai la no e le ya wa I la va ai la u ki ki lo nga ye mi se mai lo fa fa ta to

0: vocalizador.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
0: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligaya!

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, at ang oras po natin, would you believe, 24 minutes pagkalipas po ng alas 6 ng gabi. And of course, gusto natin ipaalala sa ating mga tagapakinig na ang Filipino Radio Brisbane ay may limang palatuntunan tuwing linggo. Other than this program, the Magandang Gabi Brisbane, which is from 6 to 7 and via 98.1 FM, the remaining four programs are on Global Digital from 9 p.m. to 10 p.m. Yes. And of course, if you miss listening out to any of those programs, including this one, or you just simply want to revisit the program, just go to 4eb.org.au/Filipino.
2: Yes. And sa mga balita, lumakas pa ang Typhoon Francisco nitong araw ng Lunes habang nanatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayun, Reggie.
2: Ito na yung sinabi ni Ms. Reggie kanina. Sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA, batay sa 4am weather forecast ng State Weather Bureau, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 715 kilometros silangan ng Tagigarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 140 km kada oras at pagbugsong hanggang 170 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magtaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Hilaga at Silangang Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Batanes sa mga susunod na oras kung magpapatuloy ang kasalukuyang galaw ng bagyo. Gayunpaman, sinabi ng Weather Bureau na mababa ang posibilidad ng direktang maapekto ang bagyo sa kalupaan ng bansa. Magdala naman ang malalakas na mga pag-ulan at habagat o southwest monsoon sa Visayas, Mindanao at Palawan. Inasahan ding patuloy pang lalakas ang typhoon na Francisco at maaring maabot ang pinakamalakas nitong intensity bukas.
1: Ayun, which is just a few hours from today, from right now.
3: Alright, 24 na Pinoy na nakulong sa Russia dumating na sa bansa matapos ang apela ni PBBM kay Putin. Dumating sa bansa ng Sabado ng Linggo ang lahat ng mga Pilipinong pinalaya mula sa kulungan sa Russia matapos na personal na pakipag-usap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bumiyay ang Pilipino mula sa Krasnodar, Russia,
1: kaya mo yan,
3: patungong Bangkok, Thailand, kung saan sila hahatiin sa dalawang batch bago lumipad pa uwi ng Maynila via Philippine Airlines. Dumating ang mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal mga hating gabi sakay ng Flight PR737 habang ang mga natira ay lumapag sa bansa mga alas 4 ng madaling araw sa Flight PR733. Why is it important to mention the flights?
1: Yun ang nakalagay sa article eh.
3: Nabatid, there might be a...
1: Kasi they'll have to check the manifest, diba?
3: Nabatid na halos siyam na buwang nakulong mga Pilipino sa Irkutsk, Russia na walang formal na kasong kinakaharap. Naayos ang mga pagpapalaya sa mga biktima matapos na personal iapila ni Pangulong Marcos ang kanilang sitwasyon sa kay Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, nirepaso ng mga otoridad sa Russia ang kaso at kinumpirmang walang nilabag na batas ang mga Pilipino, kaya agad silang iniutos na palayain at i-deport balik ng Pilipinas. Oh, diba? Mayroon silang Philippine Independence Day.
1: Yes.
3: Delayed ng konti. Sa June.
1: What else do we have?
2: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng karagdagan na 3 bilyong pondo para sa Department of Migrant Workers upang matiyak ang ligtas na pagpapauwi at kabuhayan ng mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng gulo sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, kagamitin ang pondo para sa mga buong proseso ng saklolo kabilang ang tulong bago umalis, pamasahe sa eroplano at mga program sa reintegration or muling pagsisimula sa ng mga Pilipino sa bansa. Batay sa huling ulat, umabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na naiuwi sa bansa sa pamamagitan ng mga humanitarian flight ng DMW kasama ang mga may sakit na sinaklulohan ng mga financial ng medical personnel sa eroplano. Sinabi ni Recto na direktiba ng Pangulo na bigyan ng tulong ang mga OFW hanggang sumakauwi sa kanilang mga probinsya. Pagdating sa bansa, makakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal, psychosocial, counseling, medical assessment at gabay sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagbibigay ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng hanggang up to 20,000 na puhunan para sa mga gustong magnegosyo. Nagdaos na rin ang DMW ng 15 job fairs sa buong bansa habang naglaan naman ang Department of Education ng mabilis na proseso ng pagtanggap para sa mga bumalik na OFW na lisensyadong guro upang makapagturo sa mga pampublikong paaralan.
3: Do I continue?
1: Yes, ma'am.
3: May obligasyong si impeach Vice President Sara Duterte sa taong bayan na dumalo sa kanyang gaganap ping impeachment trial at haharapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito ang binigay diin ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ayon kay Ortega, kung nagbabalak si Duterte na tumakbo sa mas mataas na posisyon tulad ng pagkapangulo, mas mataas na pamantayan ang inaasahan sa kanya, kaya dapat siyang personal na magpaliwanag sa publiko. Gayunpaman, naniniwala si Ortega na hindi dadalo ang vice presidente. Aniya, bahagi ito ng estratehiya ng kampo ni Duterte gaya ng hindi siya niya pagsipot sa mga nakaraang pagdinig sa kamera. Sa kabila nito, tiniyak ni Ortega na handa ang mga prosecutor sa anumang senaryo, kabilang ang posibleng pag-boycott o papahaba ng proseso ng depensa. Idinagdag din na ayon sa huling survey, 8 sa bawat 10 Pilipino ang gustong masimulan ang pagdinig upang makuha ang mga kasagutan. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senado sa darating na July 6 upang mailatag ang mga ebidensya at matuldukan na ang mga issue.
1: Ayan. Magbabalik po, magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng paalaala at kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Station sponsor.

0: Ayan, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And ang oras po natin, 39 minutes pagkalipas ng alas 6 ng gabi. And to continue our Filipino news, what do we have, Chip? Miss Chip?
1: Ayan, naglabas nitong Sabado, June 20, ang Philippine Space Agency, PhilSA, ng satellite data na nagpapakita ng mga pagguho ng lupa na dulot ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ayon sa PhilSA, natukoy ang mga landslides sa ilang barangay sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tinatayang nasa 137.87 hektarya ang nakabuo ang lawak ng mga lugar na posibleng naapektuhan. Ginamit ng ahensya ang mga larawan mula sa Sentinel-2A at Sentinel-2B satellites upang matukoy ang pagkawala ng vegetation bago at matapos ang lindol. Ang vegetation ay tumutukoy sa mga halaman, puno, damo at iba pang pananim na tumutubo sa isang lugar. Gayunman, sinabi nitong kailangan pa ring beripikahan sa actual na lugar ang mga resulta. Nakatutulong ang satellite data ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa pagmamanman ng sitwasyon at pagtukoy ng mga prioridad na lugar para sa agarang responde. Samantala, bumaba na sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa lindol habang mahigit 1.45 milyong katao o higit 348,000 na pamilya sa Mindanao ang nanatiling apektado.
2: Wow, galing magbasa ng numbers.
0: Yes!
3: Kapwa nag-uwi ng medalya ang magkapatid na Carlos at Ildre Yulo sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championships na ginanap sa Zunyi, China. Nagkamit ng ganitong medalya sa floor exercise final si double Olympic champion Carlos Yulo, habang ang kapatid nito ay bronze medal matapos ang historic podium finish. Mayroong kabuuang 14,700 points si Carlos, habang silver medal naman ang naiwi ni Shoma Tsukeyama ng Japan, habang mayroong 14,300 si Ildre na sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Gymnastics ay nagkasama ang magkapatid sa isang senior level podium. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkalaban ang dalawa sa Senior Asian Championship level. Mayroon pang dalawang event final si Carlos sa araw ng Linggo, habang si Ildre ay mayroong isa pang apparatus final. Good on them.
0: Yes. And let's proceed to our international news.
2: Sa balitang pandaigdig, Trump nagbabala sa Iran na muli silang aatake kung magmamatigas ito buksan ang Strait of Hormuz. Sa balitang pandaigdig, Trump nagbabala sa Iran na muli silang aatake kung magmamatigas ito buksan

0: ng giyera sa Lebanon dahil upang hindi muna sila makipag-usap tungkol sa mga sensitibong mga issue gaya ng kanilang nuclear program. Sa kabila nito, pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pagkipagpulong ng mga opisyal sa Iran sa mga opisyal sa Iran sa tulong ng mediator mula sa Qatar at Pakistan. Binigyan din niya na nais pa rin ni Trump na magkaroon ng bagong pag-uusap sa relasyon ng Estados Unidos at ang mamamayan ng Iran. Napag-alaman na hindi nagkaroon ng anumang joint appearance ang mga kinatawan sa dalawang bansa. Nagkita lamang si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa isa sa mga mediator na si Shehbaz Sharif, ngunit hindi siya nakipagkausap kay Vance. Nanindigan naman ang tara na hindi uusad ang susunod na yugto ng negosasyon kabilang sa mga usapin sa nuclear program nito hanggat hindi natitigil ang labanan sa Lebanon at hindi natatanggap ang mga pinangakong benepisyo sa ekonomiya ng bansa.
1: Actually, nanonood ako kanina ng video and nag-walk out sila.
2: Oh.
1: Yung the dignitaries from Iran.
2: Yeah.
1: So Vance, J.D. Vance was talking to someone. Then you could see na nakita niya nag-walk out.
2: Mm.
1: Then he went to the reps of Qatar and Pakistan, and yeah, they just said, yeah, parang umalis sila.
2: Mm.
1: Walk out.
0: Yes. But at the end of this, gusto lang naman ni Trump ng Nobel Peace Prize. Do you think he'll get it?
1: Moving along, what's this? Ito, meron tayong kanta na bagay na bagay. Yakap si Dilim. Pakinggan natin ito.
0: Wow.
1: O, diba?
0: Is it for Vance?
1: Ang bigot.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we're in our last segment of the program. Ano pa mga balita natin from outside the Philippines?
2: Yes, nasa ilalim ngayon ng matinding init ng panahon ng Spain matapos maranasan ang first official heatwave ngayong 2026, kung saan umabot sa humigit kumulong na 40 degrees Celsius ang temperatura sa Madrid. Ayon sa mga report, maraming turista at lokal na residente ang nahirapang mag-adapt sa sobrang init, lalo na sa mga matataong lugar gaya ng El Rastro Flea Market. Nabatid na may ilang turista rin na gumamit ng mga portable electric fan at nagsuot ng puting damit upang kahit papaano ay maibsan ang init habang naglalakad. Ayon sa Spanish Weather Agency, 13 sa 17 na rehiyon sa Spain ang nasa orange heat alert, habang ang Basque Country ay nakararanas ng red alert, pinakamataas na babala dahil sa matinding init. Inaasahang magpapatuloy ang heatwave hanggang sa araw ng Huwebes. Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga matatanda at mga vulnerable na grupo, at sa pagtaas ng panganib ng mga wildfire. Dahil sa matinding init, ilang bansa sa Europa ang nagpatupad na rin ng mga hakbang tulad ng babala sa pagbiyahe, alcohol restrictions, at pagsasara ng ilang public areas gaya ng fan zones sa football events.
1: And you know what, that's interesting kasi nga, ano, ang Espanya, what's this? They would really have very warm and hot summers. Oh. And that's why nauso yung ano, siesta.
3: Right. Yes.
1: Yes. Because it's too hot in the afternoon. So after, you know, they'd have late lunch and then ano yan, magtutulog yan.
3: Yes.
1: And then gigising na naman sa ano, towards the end of the afternoon, and then tuloy na naman ang business. That's why offices and shops would close late at night kasi nga ano, nag-siesta sila.
2: So it's like that pala. Okay, now that makes sense.
3: You have to go to Spain.
1: Yes. The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: State of emergency dineklara sa Bolivia dahil sa kaguluhan. Nagdeklara ng state of emergency si Bolivia President Rodrigo Paz. Kasunod ito ng ilang linggong kilos na protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at krisis sa politika. Ang mga protesters na supporters ni dating President Evo Morales ay nanawagan kay Paz na magbiti sa pwesto. Maraming kalsada ang isinara na nagdulot ito ng kakulangan ng pagkain, langis at supply na gamot sa bansa. Sinabi pa ng Bolivian President na pinakilos na niya ang mga kapulisan at militar para maibalik ang katahimikan. Depensa nito ang pagdeklara niya ng state of emergency ay para maibalik sa normal ang kalagayan ng Bolivia, kung saan paangwang mga organized group lamang ang nagsasagawa ng kaguluhan sa lugar.
2: At nagising mula sa coma ang singer na si Bonnie Tyler matapos ang emergency surgery nito noong nakaraang buwan. Ang 75-anyos na Welsh star ay nasa coma sa paggamutan sa Faro, Portugal noong buwan ng Mayo habang ito ay nagpapagaling. Sinabi ng pamilya nito na wala na siya sa coma subalit nananatili itong mahina at nasa intensive care sa Portugal. Kumpiyansa naman ang kanyang doktor na gagaling ito subalit ito ay magtatagal pa. Ilan sa mga pinakasikat ng singer ay ang kantang Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero at marami pang iba.
1: Alam mo, I watched her live.
3: You've seen her perform live?
1: Yes.
3: Where?
1: Guess where? It was the year 2000. Hindi. For the year 2016.
3: Oh, that was very recent.
1: 10 years ago.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Okay, all right. I was thinking...
2: Not in Australia.
1: Not in Australia. Ang kanta niya was, Believe in Me.
3: Oh. So where did you watch her?
1: Eurovision.
2: Oh, I was going to say, of course it would be.
3: US television director James Burrow pumanaw na. Pumanaw na ang kilalang director na si James Burrow sa edad na 85. Kinumpirma nitong kanang kanyang pamilya, subalit hindi binanggit pa ang sanhi ng kamatayan nito. Nasa mahigit na 50 years, nagtagal ang kanyang career kung saan nagwagi ito ng 11 Emmy Awards at 5 Directors Guild of America Awards. Kilala siya bilang co-creator ng Cheers na nakagawa ng mahigit na 1,000 episodes at ilang comedy classics, gaya ng Friends, Big Bang Theory, at Will and Grace. Isinilan sa Los Angeles noong 1940 kung saan lumaki siya sa New York. Dumalo siya sa graduate program ng Yale School of Drama noong doon nagkaroon ng unang karanasan sa paggawa ng pelikula.
1: Ayan. And of course, that's our program for tonight. However, do we have any announcements to make?
3: In our Facebook page, Filipino Facebook page, there is a call for a fundraiser by Gemma Cruz Gutos for a fundraiser for Mindanao that will be on... Ate lang ha, pupuntahan ko lang. I just wanted to... Sandali lang. Help.
1: Kaya mo yan.
3: So, ang sabi dito, fundraising music charity event for Mindanao earthquake victims. So, there are two posters. I think there are two dates. One on July 10th and one on July 4th. July 4th will be at the Euphoria Espresso Cafe in Robina. And the July 10th will be at Sabor Cafe and Grill. So, this is a... It's still a community event, community fundraiser, but I just want to clarify that this is not by 4EB broadcasters. Gemma Grutos happens to be just one of our broadcasters here, but the 4EB broadcasters are not behind this. This is Gemma's initiative.
1: Excellent. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kantang Eclipse ni Delta Goodrum.